0: muka koma ene se omukwa bika kase nke ni kwa nkwa se bia nka omuye video anase posi fokase mo bia ne video chumuni ne nche ba ya video se mba ya ma picha na anase story ne na mabonti na nyese bi omu kataka tanse mbiso anase bia omu ehunu emu mwanse mbiso ne mumno se bia na nse mno ba esi ye yu ewo monte no ana wubom pene se nti nan kompe se omu hunu adekodea poti ya ena mso ema ademu wa nifimu ademu wa ya kane huwa se mdudo na fene se ba kwame donafin ne mumu ko chunkumu wa ebi ama mfo da fene pa no eye jawas ene chese ubiye ni mno o ufinshia duu nu kone duu nu ba afosu na menena na siki bisa ee bin komana mbisa nese na nana nkoma wa tibi ye nese ebi mo chile se ase ye ubado ma hano mwa the frame mining company bi jigri bi kala ono eye mining ho nti sa concession ye ne dia nti uja report no echele se bimu kura ebi oko ho ni bimu kana eye ni bibi nse mna kwe si hwan tae na na siki di bebe kinyaka nese ochele se yushimu wa bebe bise se ni ubia na ebi bibi anasi bibi se nyamba ina kwe no mu yushim se ono ko ho no ko titu mu se no ubi na epa mno na ne baako kura otie ne se bimu se ebi omu bo ni chukura nso muko yye mu na ni body no na abuba bie ni ho ne mu moje bi na na efi ne kwenye mu eba nyadi omo mu situ bi aka ni pebia so makasi bi obi boli tru anasi bi obi dimi ka bi na chi ene bi okoti tru amene num na otwe so hwa amna na odem na be 16 feet bi e medru e amna ka sia nsu wo mu a otu omu ntile bag mu ne ti e mo mu hunu sa ampa bi sa asia ni pa dem omu koko yi no na ene ya meno ka sai ena na na chi se omu ko ya amanye na mamre na sanse so bi e ko to asa so na odi se de patasa so no enti omo edi gan ena fish na eko hoko kwa ya mani ya nukaye ya wamu aye ni umedia ni umu masema na tuncha ya fino mbaba ifim na umu hundi enti ya na msua abranti jawas ato na nao sedi nchi na naya ubisa ya na yesi wa haram
1: akurama krachi nu oni mgalamse ni biyana
0: na kama mibisa asa mkro ya unza galamse sudi nifaba akunye mibisa asa anye biyano omu tete tenua one dom ne koye ena omu hunu na mubejano ana ono mkwa ne koye na nana chile se ubiye ni wababwa manye se onu ubi nekoye nwa jira ni mdo moti ane se umu mfuno mbe nekwa miyensene chino mkoye no ena se di funu nsusu edifu funu nchumi nkasanti adeko depo tia okoko ye no ho niye tu ono di ono ane nkibitu niya kaa wuni mu ena mibisa ni galamsi se mno susu no osi ondye onyante se di oye galamsa na se oye bibi ni mu babi okoko utu ane mumu ye babi ya ye tufuma budye die usha manu mu die babi ye tufuma budye na nana nchumi nkase so ko ho so ko ye galamsi soko ho soko ye den soko ye den potin die na na ntumi nche so bi ne kan ni siam na numan to mu wuye se ye pam no no to to mu anade ne si potin so na na se oni e ho ase che enti na na ya sem no yibu so akwe na katra die na nso so krumo fo die su se bi ne si ye amana to ato na nso so na na je che se ye ntendo do maye mu pre ye ho emua aten san se obi ahu na de ko de potin na nso ama abranti de was pato na no mo si do
1: na omu yi na se na bag bi bo na chi ana
0: sa bag no na na nkare pese na na mi hu ade kode pote ewu m bag ni mo nso so nya de ye hu ade ewu m san sa asem ni gusu de na sa bag no nso na na ya ebu am mo hu se ni padam ni san se se am na no muwa nti wo short mo nko poi na bag ni mo ne hu e ba so nti bag ni mo no mo track ya na se reka se utrisi ya mo ni ko hu se o sha mo no nti bag de ewu m ye ni se de na wo no kwa poi de na no kwa poi nti na na ya because we'll be sa ne mo aka na sey nyabotre nyabotre ntia so ya wa twen ma ya twen de be
1: senior. My final question is

0: na ke ye hwese ye bebo ni ni bia mo matie nso ene no ye bobo ba empiem ti ebrepam ye bemmo aso ate ene ni bi
1: ya we hose mo
0: serious
1: so ofiri mi kroma na wo ko ho no mo ti ya we hose mpa ye san ko hese ene ne beba ho
0: ti ebrepam ye nyane na
1: nya ye bebo yen to aso na yen koyenim eda so ejina do ma mensim na yekodo ma west mensim e hons na environmental department in so e chum se wona woton ne ma ebi mo ma ne ma na go on shops a ho tire ne kan kan ne ma no konkomu ne ma no bebre na expire en san hodo bebre na expire ne go on woton gana fo ebi mo yekoto ne ma yen hwe ho date wo ho nti no ene yekoto ya konkomu dia na wa ye na odi ni sa no mon kwa probo ekwa sheye ama ne mani pina owa expire nti wansa etu miaka ama waji bebre na dia kwa umakache sene beyo mbeti miashe na ne ma expire no watumi etu susa e yide free system ni mu na abu apa na enam so ema environmental officer owo eye mpote mwono oru abuadu Edmond ena edi kokobo ekwa se sawe shop owner na se sabri ameno kase o shop ono nye mebi owa na se ne mana expire o best rese tu hufu na yini free honum anya sa washa sie so be pio so no so ne man so expire ahwea ombe ne wo be di pa no be chiam nyekwa homa no so na ye ne oru abodu Edmond eni enkomo opanoti me kan mo ha ba akmantem kase so enne awie
2: ba che yo me yo so ahema
1: ba so apo mu ye die
2: nyame adon na mo so e
1: adom ni ahwe enti ye so ye ho den pa na mamim ni kan emisa wo sa ana montu ya mutu ye a tip of be and a munya ye. Ana se day and I say a prompt him one with me to Sanamon call yes, I size we are, and there may be moon sight me.

0: afen so ma me no kra so no eboa etete ma wo mu ema o ema because etime ye family plan ti won hia so kwa kwa pe family plan ni ade bi ya eden e de ahye o utime di akra ne toso 6 months na ye ka se exclusively ni dia o ma me no kra so eboa o ye nhwe papa no yes
1: ayi kakra me de so asana ko papa no den se family plan na o ka no you free be hormones
2: okay
1: hormones na ema nufunso ba no sa hormone na ne sa ma oba obu nsa oru tukosua na wa bu nsa indi se o de nufunso no ema kon exclusively na that means hormone no enya daaje na akwakoma wa tukosua oba ye na juma se nufunso beba because e na wo ye ne bebre inte be je sa juma ne ye e je sa juma ne ya ema wa tukosua na wan ka simple ka se oba wachima na oba benyim
2: mbacho tubo indi se o ma akwada no fo no a ba na nyem nzizana
1: for exclusive 6 months no when exclusive the word is exclusive
2: okay.
1: I first so no at me e bon no ma me no ban won sa oba bia wo a wo de no se e konachi e koda ba bia na eda your friend no non pregnant state
2: okay
1: inti no se wo that stage na wo ma no funso na e bo ma sa a wo de no e san koda Babiana a done in tentempa. I feel free be a year war, something like ovarian cancer. So, oh, my banufun soa, oh, my man, a something wow. Emma, who free unyasa ovarian cancer na make no. Even diabetes type 2, breast cancer, nina. Know, a idea, so, oh, my banufun soa, sa de me boosting, you know, my man, and fast with
2: okay.
1: Nti obeto aso ayi.
2: Papa ni de no.
0: Akmu na yi sika yi maye. E maye ti mi koto ye nruani. But se manofunso no ya bo amama me ne anya nofunso ni dia. Sa sika no ma papa wo hoto wasumu ejo. Afenso me yare. O abofra ne me yare. Waka se oba betam ne de nako. Afenso se ye kan sa asumu jo no nso no. Ahoma che so re bia eni ho. Nti abri bia no papa no wouldn't stress be our so say me buy a ray, me buy a say, me buy a say, cause mu focus ni na eye no funsoma, no funsoma, unquas.
2: Na ye betu aso, ewo sanko mudinu na minko, mama patience ho. Na ono ye nutrition officer, na omoye sa kwa wiso. Se mawo, especially first time mom, mawo. When breben ese me di no fo ma me ba ena sa akwara no so da no fo na no breben ese me yini firi o me de me hu sa akwara wa no no fo ya men ti ese me yini firi ho
3: pa cho me da se bebe me di kai ka se abraham ma me no awo awo mpa so ye yi abofra ni wi e kane no na gi se ye kodware akwara ni siesie no hu wie ansa na ye de na bre ne ma me ni abesiesie ma me no so ansa ye de abofra na ye den abre ne ma me da bi nante sa ye yi abofra ni fi moja ni mu na ye mpepa no hu kura na ye de na to ma me ne koko so se ne na me sister Jessie na ye ka no skin to skin ta abofra na de na no mepempem ahwehwe ba bia no fo na no wo no no asom eno kura ebua ma ye fe bibi cycling reflex se be ya na adwene be hunu se ba bia madu de nya na ye se medidi maam nya maam ne provide me aduane bi o se ne na o se ye fuma na maam no ne fuma ene ono ne fuma no na onye aduane famu no opie ba afi na sa ne cycling reflex ne ebe ye adwuma to de ne to ho sa ntem na emboa ma ne cycling reflex no eye active ba akola ya fa na nto ntem no sa bofa no obre wono funsu onom ho because I'm a cycling reflex no a delay
2: okay
3: abo fa no so no for back ma me din ka ka say 15 to 20 minutes say onu ma na musa wo ma me na ka say otimi feel say no for na wo kura mu no emu aye ha na say wanya mu ne ma ni nsuo ne ne aduane e chire aduane ne nyina emu aye ha ansa na onna aye a wadane na koto wo saban kum so na ba bia oni on sign no mu ye no say onu mu ni fa say 20 minutes no no ofa mu da oh sorry I said one man wie na ofa mu da o tena ni a obesa konum sani fa ho no ma akowie mu ansa na wakobonkum
2: okay
3: so akobonkum no na onum na eno so mu ansa na ofa mu da o tena ni a obesa no bonkum na bio ansa na odena ba nifa
2: eno sa abra no na ebe ko no makonum na wo ba ta na so de
3: wo ba ta na ba ketu anwu no de wo ba ta na ba dandan no ba e fi 6 7 months